Magandang araw po sa bayan ng Mindoreño, mabuhay, mahal, tana. Usa po kayong lahat dyan, samahan niyo po ako sa panibago na naman pong oras ng balitaan. Ito po ang The Capital News. Ako po si Randy Ward sa ulo ng ating mga mahalagang balita. Gov Dolor in-inspeksyon ang ipinatayong 15 million Ormin BSP at GSP campsite samansalay. Mahigit 1.8 million pesos sa tulong pinansyal kaloob ng pamalampalawigan sa mga kooperatiba, iba't ibang samahan, mga barangay at OFW. Edukasyon ng mga katutubo higit na pinalalakas. 87 papasaka teachers lumagda sa panibagong kontrata. Mga bagong opisyal ng PICPA, Oriental Mindoro Chapter, nanumpa sa harap ni Gov Dolor. Sa iba pang mga balita, PGUM, LGU Bansud at PRC Mimaropa nagsagawa ng mobile services para sa mga Mindoreño. LRA o Local Recruitment Activity bukas na oportunidad sa trabaho. 113 scholar sa segundo distrito tumanggap po ng tulong pinansyal mula sa pamalampalalawigan. At construction material donasyon ng PGUM sa First PMFC. Malaga announcement muna tayo mga ka-TCN. Para po sa mga nagnanais makiisa sa programang Mass Blood Donation Activity na isinusulong po ng pamalampalalawigan sa pamamagitan ng Oriental Mindoro Blood Council o itong OMBC. Maaari pong bisitahin ang bagong OMBC public portal kung saan makikita ang updated monthly blood donation schedule sa ating lalawigan. I-click lamang po ito ha, yung tiny-url.com/ombc-portal. Dito makikita yung mga nagnanais mag-donate ng dugo sa mga sumusunod na impormasyon, mga petsa kung kailan gaganapin po yung blood donation campaigns, lugar kung saan barangay o pasilidad gagamitin ang donation drives, at mga impormasyon at paalaala para sa mga nais mag-donate. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Oriental Mindoro Blood Council. Meron po silang mobile number 0926-071-3274 at sa ombc.capital@gmail.com. Sa detalye po ng ating mga mahalagang balita, personal na inspeksyon ni Governor Yumarlito Bonds Dolor kasama si First Lady Hiyas Govinda Ramos Dolor na siya rin pong presidente ng GSP Oriental Mindoro Chapter. Ito pong itinatayong 15 million pesos na Oriental Mindoro Boy Scouts of the Philippines at Girl Scout of the Philippines campsite sa Kabalwa Mansalay na proyekto po ng pamalampalalawigan. Kabilang sa mga ipinatatayo rito ang headquarters ng GSP at BSP, multi-purpose building, kusina, water system upang magkaroon ng maayos sa supply ng tubig at iba pang kinakailangang pasilidad para sa campers. Ibinahagi ng ama ng lalawigan na inaasahang maaari nang magamit ang campsite para sa susunod na scout jamboree kapag natapos na ang construction nito. Nagpasalamat din siya kay dating Second District Representative Manny Anday at kabiyak niyang si Sally Anday sa donasyong 2 hektaryang lupa para rito. Papatuloy po nating balitaan, mahigit 1.8 million pesos na halaga ng tulong pinansyal ang ipinagkaloob ng pamalampalalawigan ng Oriental Mindoro sa iba't ibang kooperatiba, samahan, institusyon at mga returning OFWs o Overseas Filipino Workers sa isang seremonya na personal na pinangunahan po ni Governor Bonds Dolor kasama si First Lady Hiyas Govinda Ramos Dolor. Tumanggap po ng kabuang 1,590,000 pesos ang mga sumusunod: Socorro Teachers Employees Credit Cooperative, gabay sa Kaunlaran Agriculture Cooperative, Samahang Pangkabuhayan ng Tagadulangan, San Juan Rural Improvement Club o RIC, Aldria Luna Farmers Association, Samahang Pangkabuhayan ng Iligan, Mayabig Bako Agriculture Cooperative, Lakas Bisig ng mga magsasaka ng prutas at kulay, Tabinay Puerto Galera, Sagip Kalikasan at Kabuhayan,
Samahang ligtas sa kabukiran sa tribong Alangan patungo sa kaunlaran ng kape at iba pang pagkakakitaan. Dao Water Lily Association, Tukuran Cart Association, Barangay Poblasyon 3 sa Victoria, Barangay Bitel sa Victoria, Barangay Takligan sa San Isidro, at Deped Oriental Mindoro para sa Inarawan National High School. Nagkaloob din ng pamahalang panlalawigan ng karagdagang tig 100,000 pesos bilang suporta sa kanilang mga programang pangkabuhayan sasama sa Balatasan Agriculture Cooperative at Mansalay Agriculture and Fisheries Development Cooperative. Samantala, 7 returning OFWs ang tumanggap ng kabuuang 60,000 pesos sa ilalim ng PGOM OFW Assistance Program na naglalayong agapayan sila sa kanilang muling pagbabalik bunsod ng kanilang kalagayang pangkalusugan. Ang pamahagi ng tulong pinansyal ay tanda ng patuloy na pagsikap ng administrasyon ni Gov. Dolor na palakasin ang iba't ibang sektor sa Oriental Mindoro upang mapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan.

Sa patuloy po nating balitaan, muling pinalawig ng pamalang palalawigan ng Oriental Mindoro ang serbisyo ng 87 guro ng programang pang-edukasyon sa Kalibliban o ito pong papasaka. Matapos lagdaan ni Governor Yumerlito Bunsdolor at PGDH Peso Manager Antonio Magnay Jr. ang panibagong 6 na buwang kontrata ng mga ito bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng edukasyon sa mga pamayanang katutubo. Ang tiyak ng pamalang palalawigan ang pagpapatuloy ng programa upang maabot ang mas maraming batang katutubo sa mga liblib na komunidad. Ipinahayag din ng gobernador ang panibagong dagdag sa buwan ng sahod ng mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa paghatid ng edukasyon. Ayon sa mananalawigan, kabilang ang papasaka sa mga pangunahing programang kanyang isinailalim sa pagsusuri noong 2019 sa kanyang pag-upo bilang gobernador at napatunayan itong nakatulong sa pagpapalawak ng akses sa edukasyon ng mga batang katutubo. Ani ang mahalaga rin na ang mga guro ay mula mismo sa indigenous peoples communities dahil mas nauunawaan nilang wika, kultura at kalagayan ng kanilang mga mag-aaral. Pinaalalahanan din niya ang mga guro na ipagmalaki ang kanilang profesyon at ang kanilang mahalagang tungkulin sa lipunan. Hindi kayo second-rate teacher, hindi kayo mababang uri ng guro dahil kayo ay guro. Ikarangal ninyo na kayo ay kawani ng pamalang palalawigan, kayo ay mga teacher at napakalaki ng inyong papel sa kinabukasan ng ating mga kabataang katutubo. Bagay rin ang kanyang naging mensahe ang kanyang pagbibigay diin sa layunin ng kanyang administrasyon na maliban sa papasaka, patuloy na isinusulong ang Zero Illiteracy in Innumeracy Program or ZIP sa mga pamayanang katutubo upang matiyak na walang katutubong mangyan na maiwang hindi marunong bumasa, sumulat at magbilang. Samantala ay nasa madaragdagan pa ng 10 mga bagong guro ang kasalukuyang 87 na papasaka teachers upang mas mapalawak ang saklaw ng programa at mas marami pang batang katutubo ang mabigyan ng dekalidad na edukasyon sa Oriental Mindoro. Silaksyan ng paglagda, the First Lady, yes, Glenda Ramos Dulor. Sa pagpapatuloy ng ating balita, formal naman pong nanumpa sa harap ni Oriental Mindoro Governor Yumerlito Bunsdolor bilang inducting officer ang mga bagong opisyal ng Philippine Institute of Certified Public Accountants o itong PICPA Oriental Mindoro Chapter sa ginanap na induction and turnover ceremony sa Kapitolyo, Kamakailan. Pinangunahan ni incoming chapter president Mark Christian Castillo ang panunumpa kasama ang bagong hani ng mga opisyal hudyat ng pagsimula ng kalang panunungkulan at paglilingkod sa samahan ng certified public accountant sa lalawigan. Kasama rin ng grupo ang lahat ng opisyal ng PICPA. Naging bahagi rin ng programa ang pagkilala sa bagong CPA kabilang si Charles Gabriel M. Beron na top 18 sa nakarang May 2026 Certified Public Accountant Licensure Examination. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Gobdolor na bagamat kokonte ang mga miyembro ng organisasyon sa lalawigan, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga CPA sa maayos, tapat at transparent na pamahala ng pananalapi sa pamahalaan at pribadong sektor. Aniya, malaki ang kalang ambag sa wastong paggamit ng pondo at pagpapanatili ng pananagutan sa mga institusyon. At sunod nito, ipinahayag din ni Gobdolor ang kanyang patuloy na suporta sa PICPA. Kabilang narito ang planong pagkakalob ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong mag-aaral ng kursong accountancy. Kagalakan at pasasalamat naman ang mensahe ng mga opisyal ng samahan sa patuloy na suporta sa kanila ng pamalang palalawigan. Bilang sa mga dumalo sa programa, sina PICPA Southern Tagalog Region Star Regional Director Maria Elma Ilagan Ame at First Lady Hias, Glenda Ramos Dulor.

0: Susunod, AGOMLG Ubansud at PRC Mimaropa nagsagawa po ng mobile services para sa mga Mindoreño. LRA bukas na oportunidad sa trabaho. 113 scholar sa segunda distrito tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalang panlalawigan. At construction material donasyon ng PGUM sa PERS PMFC. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng The Capital News sa radyo.
1: Ilang artikulo na ang naisulat sa kasaysayan ng bungabong, ngunit ni isa ay hindi maaring isaalang-alang. Gayunpaman, ang pinakamalapit na palagay ay ang pangalang bungabong ay nagmula sa salitang binago na nangangahulugang isang malaki at ilog na iniuugnay sa mga unang naninirahan na kilala bilang Mangyan. Sa maikling revolusyonaryong administrasyon, ang pangalan ng bayan ay pinalitan ng sumilang ni Colonel Juan Nagy, isang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo. Noong ikapito naman ng Disyembre 1927, opisyal na kinilala ang bungabong bilang bayan sa bisa ng Legislative Bill No. 3415 ng Kolonyal na Komisyon ng Pilipinas. Ang pag-unlad ng bayan ay maiugnay sa malawak na lupang pang-agrikultura at yamang gubat na siyang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga tao. Halina't sumunod sa pagsulong ng bayan ng bungabong. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: Lindol! Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol, huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, covering hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paan nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa labing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Bayan ng pinamalayan ng isa sa pinakamatandang munisipalidad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Alam mo bang ayon sa kwento, ang pinamalayan ay nagmula sa salitang ipinamalay na. Iniuugnay ng bayan ng pinamalayan ay dating isang malawak na lugar na pinagtaniman ng palay kaya tinawag na pinagpalayan. Sa kasalukuyan, ito ay kabilang sa tatlong pangunahing sentro ng kaunlaran sa lalawigan kasama ang lungsod ng Calapan at Rojas. Ito ay inuri bilang first class municipality sa bisa ng DOF Department Order No. 2005 na pinatupad ng BLGF Memorandum Circular No. 01M4305 na inisyo noong Enero 31, 2006. Dahil sa estado ng ekonomiya at pagunlad, ang bayang ito ay maaaring maging pangalawang lungsod sa lalawigan ng Oriental Mindoro base sa kasalukuyang estado nito. Saksihan ang patuloy na kaunlaran sa bayan ng pinamalayan. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
0: Kabataang Mindoreño, may kilala ka bang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad?
3: Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang iyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro.
0: Narito ang mga kategoryang maaaring salihan.
3: Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic, or Public Service. Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence. Gintong Kabataan Awards in the Field of Science. Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts. At Gintong Kabataan Awards for Act of Heroism.
0: At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sanggunian Kabataan, Barangay Level at Municipal Level. Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Ang mga nominado ay dapat may edad na 15 hanggang 30 taong gulang, bona fide resident ng Oriental Mindoro, may barangay clearance at community tax certificate, at walang kinakailangang educational attainment para makasali.
3: May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong nagmumungkahi sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado.
0: Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader o iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na kasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado.
3: Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026.
0: At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor, Provincial Youth Development Office sa Sentrong Pangkabataan, Kilometer 5 Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro.
3: Para sa mga nomination forms, maaaring i-access ang mga official links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office.
0: At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver Almeda, Provincial Youth Development Officer 2, with contact number 0995-832-0258 at email at pgorm@gmail.com.
3: At huwag kalimutan, mag-submit ng isang original copy at 2 photocopies ng bawat requirements.
0: Ako po si Randy Ward mula sa Provincial Information Office.
3: At ako naman po si Emma Nagutaya mula po sa Office of the Governor, Provincial Youth Development Office.
0: Tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng kabataang milenyo.

Ayusin updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang talipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP-accredited broadcaster, si Randy Warr. The Capital News.

Nagbabalik po ang The Capital News sa radyo. Samantala, ito po at patuloy tayo sa pagbabalita. Nagsanib puwersa po ang Provincial Government of Oriental Mindoro or PGOM, pamalambay ng Bansud at Professional Regulation Commission o PRC Mimaropa upang mailapit ang mga serbisyo sa mga residente at professional sa dalawang araw na PRC Mobile Services sa Bansud. Layunin ng inisyatibang ito na gawing mas accessible ang mga serbisyo ng PRC sa mga Oriental Mindoreño. Nasa 410 bagong professional at mga nais maging professional ang nakinabang sa mas mabilis at mas maginhawang access sa iba't ibang serbisyo ng PRC nang hindi na kinakailangang bumiyahi pa sa Calapan. Bilang sa mga serbisyong inihatid ang pagtanggap ng aplikasyon para sa licensure examinations, initial registration ng mga bagong lisensyadong profesional, renewal at duplication ng professional identification card, gayon din ang certification at authentication ng mga dokumento ng PRC. Isinagawa ang programa sa pamamagitan ng PRC Calapan Service Center, katuwang ang Provincial Public Employment Service Office or PPESO at Municipal Public Employment Service Office or PESO ng Bansud. Bahagi ito ng pagdiriwang ng kalang ika-67 anibersaryo ng pagkakatatag ng naturang bayan. Patuloy naman po na pinalawak ng pamalampalawigan sa pamagitan naman po ng Provincial Public Employment Service Office, katuwang ang iba't ibang lehitimong pribadong kumpanya, ang pagkakaroon ng mas maraming oportunidad na makahanap ng trabaho ang mga kwalipikadong mamamayan sa pamagitan po ng Local Recruitment Activity or LRA. Kamakailan din po iyan. Yun yung gawain ito na mailapit sa mga patuloy na naghahanap ng trabaho ang mga kumpanyang nangangailangan ng mga manggagawa upang mabigyan sila ng pagkakataong makapag-apply at makapagtrabaho ng hindi na kinakailangang bumiyahi pa sa malalayong lugar. Naging katuwang ng PPESO ang Epson Precision Philippines Incorporated, isang pribadong kumpanya na nagsagawa po ng on-site screening at on-the-spot interview sa 142 mga aplikante para sa iba't ibang bakanting posisyon. Kabilang sa mga naging aplikante ang mga fresh graduates, skilled workers at iba pang job seekers mula sa iba't ibang bayan, partikular sa mga taga-Segunda Distrito ng Lalawigan. Sa naturang kabuang bilang, hired on the spot po o yung HATS ang 117 mga nag-apply. Nagbigay gabay ang mga kawanin ng PPESO tungkol sa tamang paghanda ng mga kinakailangang dokumento, proseso ng aplikasyon at iba pang serbisyong may kaugnayan sa employment facilitation upang maging masanda ang mga aplikante sa kalang pagpasok sa inaplayang trabaho.

Nasa 113 naman pong mga scholar ang tumanggap ng kalang educational allowance sa ilalim ng Provincial Educational Assistance Program o PEAP ng PGOM. Ang PEAP ay bahagi ng programa ng pamalampalalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Governor Bonsdolor na naglalayong umagapay sa mga mag-aaral na walang sapat na kakayanang pinansyal para sa pagpapatuloy sa kolehiyo. Higit kumulang 700,000 pesos ang kabuuang halagang ipinamahagi sa mga benepisyaryo mula sa tatlong pangunahing kolehiyo sa Segunda Distrito. Sa 113 scholars, tigli 5,000 piso ang natanggap ng bawat regular na benepisyaryo, habang 10,000 naman ang ipinagkaloob sa mga mag-aaral na kabilang sa Dean's List ng kanilang mga paaralan. Kabilang sa mga tumanggap ng educational assistance ang mga mag-aaral mula sa Mindoro State University, Bungabong Campus, Janpul College of Innovative College of Science and Technology. Pinangasiwan ang gawain ng mga kawani ng Provincial Public Employment Service Office, Education Services and Support Division. Personal po na pinagkaloob ni Gobdolor ang construction material sa First Provincial Mobile Force Company na nakabase sa San Isidro, Victoria bilang donasyon ng pamahalang panlalawigan kamakailan. Kabilang dito ang 326 na sako ng simento, 300 piraso ng hollow blocks at 30 pirasong bakal. Ayon kay 1st PMFC Oriental Mindoro Company Commander Police Lieutenant Colonel Aldwin R. Santos, ang mga materyales nito ay gagamitin nila sa pagsasayos ng kalang basketball court. Mahalagang mapanatili ng mga kapulisan ang kalang pisikal na kalusugan, lalo na ang cardiovascular endurance, bilis at liksi, mga pangunahing katangian kanilang kinakailangan sa araw-araw na tungkulin. Dahil dito, patuloy na sinusuportahan ang pamalampalalawigan ang mga proyektong mag-aangat sa kagalingan ng mga kapulisan sa lalawigan. Samantala, nakaisa at sumuporta rin sa gawaan sina Unang Ginang Hiyas, Belinda Ramos Dolor, PNP Provincial Director, Police Colonel Edison V. Revita, Victoria Mayor Richard Inchong, at mga bukal ng Unang Distrito na sina Bukal Alexandra Kasubuan Tan at Ryan Z. Arago. Sa iba pa pong mga balita, sa layuning maprotektahan ang mga kawanin ng pamalampalalawigan laban naman po sa mga sakit at isulong ang isang ligtas at malusog na workplace, isinagawa ang pneumococcal vaccination activity para sa mga kwalipikadong senior citizen na kawanin ng pamalampalalawigan. Pinangasiwaan ito ng mga kawanin ng Provincial Health Office na pinamumunuan ni Provincial Health Officer 2, Dr. Shelo Angela Ante. Ang hakbang nito ay alinsunod sa Department of Health Administrative Order Number 2015-0009, National Policy on the Health and Wellness Program for Senior Citizens, at DOH Administrative Order 2011-0018, Implementation of Influenza and Pneumococcal Immunization for Senior Citizens.

0: At sumainyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito ng The Capital News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Muli hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ingat po kayo saan man po kayo naroroon ngayon. Magandang araw po sa ngalan po ng bumpersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako si Randy War. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster si Randy War. The Capital News.
2: TCSB 104.1 Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Your best choice. Premium D3, ang bago.
1: Ako si Ira. Pag Ghost Hunter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, bangli si at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Paul, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.

DZSB 104.1 Spirit FM. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. This is The Morning Jam. Dito sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay, DZSB 104.1 Spirit FM. Magandang umaga po sa mga beshi natin na nakikinig always and forever. Ito po ang inyong kahuntahan hanggang mamaya buong umaga dito lang sa The Morning Jam 104.1, the best talaga. Good morning!

Siyempre dahil dahil the morning jam na, the morning jam na, anong meron? Siyempre po, wala. Wala lang. Program lang po tayo ngayong umaga. Anyway, nais ating batiin mga nakikinig sa atin dyan, sa kanilang mga tahanan, sa opisina, sa trabaho, sa field, kung ikaw ay nasa office, at kung nasaan ka man, nasa eskwela, bawal mag-cutting, ha? Bakit naman? Cutting class ka na naman. Oo, sa mga best friends nating nasa terminal, nandyan sa public market, sa palengke, good morning, good morning, good morning. Lagi natin paalala, bigyan ang ating mga mamimili ng isang magandang ngiti. Yun. Dahil yung ngiti talagang yan ang pampa-inspired, di ba? Yung mga gustong, pag binibenta ka, may tinitinda ka, tapos pag maganda ang ngiti mo, ay di talaga namang mapapabili ang mga customers sa iyo. At syempre pa yung mga best friends po nating nasa sasakyan na nakikinig ng radyo ngayon. Ayan, good morning, good morning, good morning sa inyo. At syempre pa, binabati natin, always naka-tune in ang isa sa mga nakikinig po lagi sa atin, ang mga kasamahan dyan sa Senyo, Lechon, and Eatery. Good morning sa inyo dyan. Ayan, nakikinig lagi sa atin. Ang lakas ng radyo nila dyan. Oo, sa Senyo, Lechon, and Eatery. Good morning and happy, happy, happy listening. Isang nakita ko sa kanila, karaoke. Oh, meron pa pala, no? Yun yung ginagamit nilang radyo doon. Good morning po sa inyo. Diyan po yun matatagpuan sa Barangay Tawiran, Calapan City. At binabati natin diyan, syempre pa, si Kuya Jason at si Kuya Joel na napakagaling magluto. Sharap niyan, sharap. Yes, best friends, binabati din po natin ang mga nakikinig sa atin dyan. Shout out, ang lakas din ng radyo nyo dyan sa Angelans Car Wash. Good morning, yun. Lakas ng radyo nila dyan, nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo. Happy, happy, happy listening. At sa mga best friends po nating naka-tune in sa kanilang mga tricycle driver, yung mga sweet lovers natin na yan, good morning sa inyo. Happy, happy listening din sa inyo. Saan man ang biyahe, laging i-check ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe. I-check kung ang langis, di ba? Busina, preno, yan. Dapat sina-check nyo yan bago kayo malis, lalo na yung mga malayo ang biyahe. Diba? Laging i-double check. At syempre, gasolina. But don't worry, hindi naman tatakbo yan pag walang gasolina. At saka syempre, yung mga bumabiyahe, pakailangan pag nasa sasakyan ka, naka-seatbelt ka, ha? At saka yung mga ilaw, like signal lights, dapat gumagana yan. Check na. Check lang tayo and sunod lang tayo sa traffic rules para hindi masyadong maabala sa traffic. Diba? Huwag singit ng singit, ha? Bawal yun. At saka yung inyong lisensya, driver's license, dapat lagi inyong dala yan. And good morning din sa mga nasa tindahan. Yun nga, napalala ko na kanina, ngiti lang ha, ngiti, always smile. Huwag lang yung tawa mag-isa, iba na yun. Ito po ang programang The Morning Jam with Best Friends Obi. Makakasama niyo ako hanggang mamaya sa programang dito sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Ito po ang 104.1 Spirit FM. At dahil The Morning Jam ngayon, anong meron? Di wala. Hindi, anong meron? Siyempre, meron tayong yung ating pinopromote, yung mga local, yung ating tunog lokal. Yung mga ilan po mapapakinggan nyo dito ay mga awitin ng ating mga local artists. Mapa-cover song man yan, o yan man yung original song, yung inyong obra. At saka ini-invite na din natin sila, no, na magpasa sila ng kanilang radio-friendly song, studio recorded, para ma-play natin ang kanilang kanta. Sa mga nagtatanong po, hindi ito contest, ha? Hindi. Ito po ay
balika, pagtangkilik lamang namin sa mga local artists ng Oriental Mindoro. Yung mapakinggan man lang at makatulong kami sa kanila kahit pa paano na mas malayo pa ang maabot ng kanilang mga obra maestrang kanta. Yun po ang purpose natin dito sa Tunog Lokal. At syempre, yung ating mga partners, saan nga ba tayo mapapakinggan at mapapanood? Ay, nako, dami na ito. Ay, so, mapapanood po tayo sa Kalapan Cable Channel 64. Yeah, good morning sa mga nagagwapuhan. Nagagandahan kasamahan natin dyan sa Kalapan Cable. Good morning. Yung mga naka-online naman po, basta programa pong The Morning Jam at iba pang programa ng Spirit FM, naka-online po tayo sa ating Facebook account. Yan po ang Spirit FM Kalapan. Search nyo lang yan. At i-like nyo na din, i-follow nyo na din ang ating page, yung Spirit FM TV. Anong meron doon? Nandun po mga podcast episodes natin, mga links doon na mapapanood naman sa ating YouTube channel sa Spirit FM TV Kalapan. Yun po ah. So, i-like nyo na, i-follow nyo na po yung aming page. Ayan. At madami kayong mapapanood doon. Sure yan. At syempre pa ang programa ito ay live din sa YouTube, Spirit FM Kalapan. Mga subscribers natin dyan, good morning, good morning, good morning. At yung mga programa natin yon live yon sa mga channels na yan. Ano? At, pero ang ating pong buong maghapon ay kung gusto nyo kaming kasama at mapakinggan as always and forever, pwedeng-pwede yan. So paano? Download the app. That's DZSB FM Kalapan. I-download nyo po lang sa, ano, sa Google Store, sa Play Store. Oo, daling hanapin yan. DZSB FM Kalapan, download nyo at anywhere in the world. Yun. Oo, kahit saan sa mundo, basta may Android device ka dyan, pwede mo kaming mapakinggan. Download mo lang yung app. O, mahalaga may internet ka, wifi o data man yan. Ayan, pwede mo kaming mapakinggan. Pwede halimbawa nakahiga ka, nandyan ka sa bansang Batangas, diba? Hindi naman abot yung signal natin yan. Pero may Spirit FM tayo dyan. O, kung gusto mo kami talaga yung mapakinggan, pwede po, download the app. O, higa ka sa kama, click mo yung app, buksan mo, yun na yun. Diba? Para ka nakaradyo dyan. Yan ang aming online channels. Yes, at mamaya sa ating pagbabalik, babatiin naman natin ang ating syempre mga partners dito sa 104.1 Spirit FM. And also, kung gusto nyo pong bumati online, on-air pala, pwedeng-pwede po yan. So, mag-message lang kayo sa inbox natin sa ating Spirit FM Kalapan at tatawagan namin kayo, pwede kayong bumati on-air. Yun. At anong may pwedeng gawin doon? Pwede kayong mag-propose kung gusto nyo. Oo, pwede kayong mag-message sa inyong loves. Baka hindi mo masabi ng harapan, ay di, pwede natin daanin yan on air, di ba? Yun, may mga hindi ka mabanggit na pag-ibig, tinatago, huwag mong itago yan, ha? Ilabas yan. Yun, ha? Pwede po yun. Mag-message lang po kayo sa ating Facebook account, Spirit FM Kalapan, then kami po ang tatawag sa inyo. At pwede kayong bumati at makipagchikahan sa amin on air. Baka may chismis ka dyan, hindi ko pa nalalaman. Pasali naman. Speaking of Maritesa na, yung mga nasa tahanan, yung mga naiwan sa bahay. Ayan, kumusta naman ang inyong mga pagwawalis-walis dyan sa balkonahin ninyo? Na-meet nyo na ba mga friends nyo sa kabilang bakod? At napag-meetingan nyo na ba ang maiinit na balita ngayong umaga? Ayan. Time check muna tayo. It's 10:04 in the morning. Time check hatid sa atin ng Megalife Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Magbabalik po ang The Morning Jam dito sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. For the meantime, here's another Tunog Lokal song. Naku, napakagaling po ng bandang ito. Ito po ang PB sa kanilang awiting
tono ng tayo. Napapakinggan na yan sa iba't ibang lugar. 104.1 Spirit FM, Tunog Lokal. Ito ang The Morning Jam. Good morning!

0: FM. Access granted.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Jmar, Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
1: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
0: Isang entry na.
1: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix.
0: Isang entry na.
1: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.
0: Isang entry na.
1: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
0: Jmar Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tilefest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot. Bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: po, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.
1: Abay, ang Lula. Sound check na. Lula, sound trip na 104.1 Spirit FM. Nagbabalik po sa mga speaker ng inyong mga radyo. Ito ang programang The Morning Jam with Best Friend Toby. Happy, happy, happy good morning. Happy day sa inyo. Ano mga Thursday. Yes, happy, happy Thursday po sa mga nakikinig sa atin at always nakatune in. Maraming salamat. Katulad po yan ang Senyo, Italy and Lechon dyan sa Tawiran. And this time, salamatan natin ang ating mga partners dito sa 104.1 Spirit FM. Siyempre pa, ang ating VPR Marketing for Appliances and Furniture sa VPR Marketing na. Yes, quality appliances, ayan, nandyan po yan. And branches all over Mindoro pa. And mayroon pa sa labas ng Oriental Mindoro. Yan ha, yan po ang VPR Marketing. Di mo na kailangan na lumayo pa kung bibili ka ng appliances, ano? Quality at sigurado ng mga magaganda. Yan po ang hatid sa atin. May malapit siguradong VPR Marketing dyan sa inyong lugar. At syempre pa, kasama din po natin ang Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Nandyan po yan sa public market site sa may palengke. Oo, sa tapat, kitang-kita yan doon. Oo, yan po ang magandang serbisyo ng Mega Life Drugstore na dekada na sa pagbibigay ng gamot na laging bago. Yan po ang Mega Life Drugstore. Kasama din po natin ang BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandala ng pamilyang Mindoreño. Matatagpuan po sa ibaba, Calapan City. Yes, best friend sa mga inyong transaction sa bangko. At pwede kayong mag-inquire sa kanila. Punta lang po sa kanilang branch. Nandyan nga sa ibaba, Calapan City. Yan po ang BDM, Bangko de Mindoro. At saan magtatanong? Sa mga nagtatanong po, saan matatagpuan ang magandang insurance and surety corporation? Yan po ang hatid sa atin ng Betel Insurance and Surety Corporation na matatagpuan po sa Calapan Town Center dyan sa Camilmil, Calapan City. Malapit po sa New City. Yan na, sa mga nagtatanong po, saan po matatagpuan ang Betel? Nandyan po sila, Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. At syempre, biyaheng matiwasa iba ang hinahanap po. Yan po ang hatid sa atin ng Starlight Ferries Incorporated. Yes, best friends, biyahe. Biyahe man yan ang Mindoro, Batangas, Mindoro. Nako, nakahanda po sila. Yan po ang Starlight Ferries Incorporated. And of course, kasama din po natin, Lights and Decor. Gusto mong magpaganda ng iyong tahanan. Yan naman po hatid sa atin ng Silpol Joyce Lights and Decor. Matatagpuan sa Tawiran, Calapan City. At syempre, kasama din po natin mula sa JMAR Marketing. Mapapakinggan na ng kanilang programa tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Mark Cafe. Yan, ha? Ako, talaga naman napakasarap niyang Mark Cafe na mabibili naman sa leading drugstores and groceries nationwide. At ang pinakabago nating partner dito sa Spirit FM, yan po ang Mura Home Depot. Ayan, matatagpuan sa Masipid, Calapan City. Naku, napakaganda po ng mga gusto mo mag house improvement, di ba? Yung mga tiles, ayan, talaga yung mga gamit na ilalagay mo sa iyong tahanan. Matitibay, quality, at napakaganda ng kanilang mga disenyo. Punta na po kayo dyan sa kanilang outlet, sa kanilang branch. Yan po ay matatagpuan sa Masipid, Calapan City. Yan po ang Mura Home Depot. At kami po ay nagpapasalamat sa ating mga partners sa inyong walang sawang pagtangkilik sa atin dito sa 104.1 Spirit FM. At syempre, napapakinggan po ang kanilang mga produkto dito sa Spirit FM. Yan po ang hatid sa atin ng Yes to Health. Yan po ang Santon Plus, best friend na mabibili sa mga leading drugstores and groceries nationwide. Yan, mga herbal capsules na hinahanap mo, yan po ang hatid sa atin ng Santon Herbal Plus. Bahagi po ng Yes to Health. Yes, best friends, pwede kang tumawag sa amin, mag-message ka muna pala dito sa Spirit FM at gusto mong bumati on air, pwedeng-pwede po yan. Just check our Facebook account, that's Spirit FM Calapan, and inbox lang, message lang po kayo para mabati namin kayo. Gusto kong gusto kayong batiin or di kaya naman, ay kung may gusto kayong i-message on air, pwedeng-pwede yarn. Ang programang The Morning Jam, mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes. Oo, ayan, alas 10 ng umaga or 9:30 ng umaga hanggang 11. The Morning Jam. At syempre pa po, ang mga programa pong mapapakinggan dito sa ating himpilan, yan, abangan nyo po lang. Mga online naman yan eh, may mga online programs po tayo. Sa mga nagsa-celebrate ng birthday today, happy, happy birthday sa inyo. At pwedeng-pwede po kaming maki-join sa inyo dyan. Mga, ano, dalawang order. Pwede po kayo padala. Yeah, sa mga nagpa-birthday ngayon, baka sabihin nyo naman, hindi namin kayo kinakantahan ng happy birthday. Sige, dahil birthday mo, ito ang happy birthday song sa iyo. At hanapin ko muna, nawawala eh. But anyway, sa lahat po nagsa-celebrate ng birthday at kung ano man sineselebrate nyo dyan, monthsary, anniversary, breaksary, na-promote sa trabaho, celebrate nyo na din kung nawalan ka ng trabaho, happy, happy, happy lang. Here's a happy birthday song sa lahat na nagsa-celebrate ngayong umaga. Ngayong araw pa lang.

Yes, at syempre dito sa The Morning Jam, mapapakinggan po ang ilan sa ating mga tunog lokal. Oo, sa mga gustong magpasa ng kanilang demo, may mga nagbe-message po. Ang requirement po namin, studio recorded ang kanta at radio friendly. Pag sinabi pong studio recorded, yun po yung malinaw na kopya na, na dumaan na po sa recording studio. O kaya naman ay pag sinabi naman po nating radio friendly, yun po, dapat ay hindi naman variety, para siyang walang mga foul na salita, yan. O yun yun, o, paano po magpasa ng demo? Pwede kayo mag-inbox sa ating Spirit FM account, o kaya naman ay punta po dito sa ating himpilan. Dito po yan matatagpuan sa Dorian Street, Lalud, Calapan City. At makipag-ugnayan lang po sa amin dito sa ating mga nagagwapuhang staff ng Spirit FM. Kasama na ako doon, ha? At hanapin nyo lang po ako, DJ Toby. Hanapin nyo lang po. Pag hindi nyo po agad ako nakita, nasa ila-ila din lang. Ano yun? Bola? Kinuwang susi? Oh, doon, para madali nyo ako makita. Oh, silip-silip lang po sa mga ila-ila. Hindi, hanapin nyo lang po ako, DJ Toby dito, ha. Oh, pwede naman kayong mag-inbox muna. Pwede naman kayong mag-message nga muna or tumawag sa ating account, no? Hindi ko na-announce yung number. Di naman kayo natawag doon. Laging messenger na lang, eh. And of course, next week, may mga ipopost po tayo sa ating Facebook account. Mga tanong na napakaseryoso. Abangan yan. At pwede po kayo mag-comment doon. At yung comment naman po ninyo, ayan, i-on-air natin yan sa mga susunod na programa natin dito sa umaga. So, abangan nyo po yun, ay may mga question of the day kami na ilalabas. Oo. Tapos pwede kayo mag-comment doon. And then, i-on-air natin. Next week tayo start. Paano naman na may pag-usapan tayo? Wala tayong usap, eh. Parang jowa mo lang, di na kayo nag-uusap. Tapos, ganun ka na lang. Malaman mo, si best friend mo na pala ang kasama niya. Ang lagi niyang kausap. Diba? Yung pala, pakilala mo pa.

Oh, pwede rin kayo magpadala, magkomento na ng inyong istorya ba? Istorya. Oh, para maikwento naman natin. O kaya ay pwede kayong basta pwede kayong sumagot sa ating tanong, no? Maglalabas po tayo dyan sa ating Facebook. Magpo-post tayo ng mga katanungan na napakaseryoso. At pwede nyo pong sagutin niya only. Pinabati din natin, ha? Nakikinig din sa atin ang Sipra Cafe. Ayan, merienda na hinahanap mo, padala ka naman dito. Hinahanap pa eh. Sipra Cafe, baka naman dyan. Dalawa lang kami dito. Busog na kami sa ano, sa... Ano ba maiinom dyan? Yes, oo. Sakap doon ng mga merienda. Ang daming pagpipilian. Diyan, Sipra Cafe. Diyan yan sa may ano, lalod kaliwa. Oo. Pag galing ka sa kabila, kanan. Ba't kaya yung... Ano, bakit nga kaya, no? Yung halimbawa, galing ka dito sa south, sa Tawiran, Masipit, ganyan. Tapos pagpupunta ka sa lalod kaliwa, sabi mo, ma, lalod kaliwa po. Diba dapat lalod kanan ka na? Gulo, no? Eh, dyan matatagpuan yung ano, yung VPR marketing. Oh, sa tapat naman nun, konting kembot lang, konting lakad mo lang, nandyan yung Sipra Cafe. Oo, sakit na pagkain nga dyan. Kaya nga, Sipra Cafe, deka naman. Oh, inano ko pa, yung tinuro ko pa kung saan kayo matatagpuan. Oh, pagaling Masipit, lalod kanan. Pagaling kami, may lalod kaliwa. Eh, paano daw pagaling ang lumang bayan? Lalo diretso. Oh, dyan na. Pagtapat ng BPR, konting kembot lang. Mga 2.5 na hakbang mo lang.

Yes, at sa mga best friends po natin muli, binabati natin ang ating mga drivers, pasahero. Magandang umaga sa inyo sa mga nakikinig sa atin dyan sa public market, sa palengke. Good morning sa mga tindahan. Lagi nating paalala, ngumiti ka naman. Huwag nakasimangot. Ay, bakit nga kaya, no? Diba? Dapat nakasmile. Kasi nakaka-attract. Wag lang, okay lang yung mag-smile. Eh. Yun nga dapat yung standard. Lalo na pag may binibenta ka o kaya may inaalo kang customer, wag lang yung tatawa ka mag-isa. Iba yun, ha? Best friends, it's 10:40 in the morning. Time check. Atin sa atin ang VPR Marketing, Banco de Mindoro, Megalife Drugstore, Bethel Insurance and Surety Corporation, at syempre, Mura Home Depot, Silpol Joyce. At Starlight Ferries. Magbabalik po ang programang The Morning Jam. For the meantime, here's another tunog lokal, mga beshi. This time mula kay Ralph Sales, na isa-isa mga magagaling na musician ng Oriental Mindoro. Ito po ang Tao Lang Ako by Ralph Sales. Dito lang yan sa programang The Morning Jam, Tunog Lokal. Ito.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Jmar, Todo Paralo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
1: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
0: Jmar Todo Panalo at Magka Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
0: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: po, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby, the morning jam na eh.
1: Yes, yung inyong napakinggan ay awitin mula sa Soap Dish, po ang Tensionado, ang awitin ng mga laging kinakabahan. Oh, sa pag-ibig yan, oh, sabi nga sa kanta, nagtatanong lang naman kung ano, kung pwede pa ba tayo. Oo, na naman tayo eh. Oo, dahil dyan, makakasagot niyan po ay walang iba, naghahanap ka ba ng pag-ibig? Yan, si Ethan ang kasagutan. Si Ethan po ay matatagpuan sa sulok-sulok ng dayo. Ethan, subok na mapagmahal. Bagong gubit yarn. Oh, si Ethan, kanang good mga gandang umaga. Yung mga naghahanap ng pag-ibig dyan. Sinabi ko na to kay Ma'am Lani, tsaka kay Sir Bizzo. Talagang mga naghahanap po ng pag-ibig, hanapin nyo lang po sa dayo, bagong gupit, si Ethan. Yes, good morning, good morning, good morning pa din. Kayo nakikinig pa din na Spirit FM, The Morning Jam with Best Friend Zobie. Last round po tayo ngayong umaga. Dahil may mga gagawin pa. Okay, alas 11:05 na ng umaga. Dapat nakasaing ka na. Oo, yung mga nasa bahay, nakubantayan ng sinaing, baka mapakwento ka na naman sa kapitbahay at sa tindahan. Para sa mga latest news sa kapaligiran. Pero alam nyo, mas masaya pa yan, di ba? Kaysa naman doon sa, minsan nakakapag social media, yung pag-i-scan mo ng mga puro politika na lang. Bakit ganun? Ano nangyayari sa Earth? Oo, dapat ay, minsan nakapaglagi tayong nanonood ng ganun. Nakakatensyon, nakakatensyonado na din eh, no? So, mas maganda pang yung kapitbahay na lang pag-usapan. Kaya wag ganun, bad yun. Yes, sinabati din po natin mga nakikinig sa atin dyan sa Cuatro Pares. Good morning, good morning, good morning. Masarap ng mga pagkain dyan talaga naman. Good morning. Kami kumakain dyan sa Cuatro Pares. Tapos pag busog ka na sa hapon, dyan ka mag-dinner. O, tapos mag-chill-chill ka naman sa dayo, ha? Mga 2 bottles lang, hindi 2 buckets. Pwede din, pag kasama ang tropa, di ba? Plus sa panoorin ang iyong banda dyan, mga banda-banda dyan lang sa Dayo tuwing gabi. Uli po, binabati natin ang mga kasamahan natin dyan, mga listeners dyan sa Mula Home Depot na matatagpuan sa Masipit, Calapan City. Yeah, gusto mong mag-renovate ng iyong bahay, syempre ang nagpunta tayo dyan eh. Ang mga gamit nila dyan, yung mga tiles, mga paggamit sa banyo, nagkakabit mong bago. Nako talaga naman po, yung modern, nandoon sa kanila. Nandiyan dyan po yan sa Mula Home Depot. Ha? Kaya kung ako sa inyo, bisitahin na sila. Meron silang tile fest na tinatawag. Oh, one of these days, medyo busy lang si Ma'am Jenny. Oh, pero one of these days, siguro mga sa susunod na mga program natin dito sa The Morning Jam, baka makapanayam natin siya, no? Para mas maipaliwanag pa yung mga kanilang serbisyo at produkto dyan sa Mura Home Depot.

Yes, best friends, starting next week, yung pong inyong may mga post kami mga katanungan na napakaseryoso. Oo. Kailangan po ng 160 plus IQ bago masagot. Abangan niyo po yan next Monday. Oo, yung mga po-post namin sa FB. Tapos let's talk about it. Yan, pag-uusapan natin yung mga topic na talaga namang walang kwenta. O yung post niya natin, edi post na lang natin. Magpo-post pa tayo ng mga bago. Yung sa naabot ang 100 mo sa maghapon. 100 piso. May sumagot na pala dun eh. Oh, sabi ni Sir Hector. Oh, Sir Hekik. Oh, sabi niya ay sa bilyaran. Oh, nga naman. Posibleng lumago pa yan, di ba? At best friends, muli po sa mga tagapakinig natin sa radyo, eh luluwas ka, so sakay ka ng Starlight at hindi mo kami mapapakinggan dyan sa kabila, oo, pwedeng i-download ang aming Android app that DJSBFM Kalapan. Ayan, download mo lang yan, tapos basta may internet ka, pwede tayong magkakinigan, di ba? Siyempre pa, kung gusto nyo na may TV, nakakalapan cable ka, aba ay why not, no? Mag-tune in na sa Channel 64, Radio Vision Kalapan Cable. Nandyan po kami. Ayan. At saan pa, itong mga programa natin live po sa ating Facebook account at Spirit FM Kalapan. At syempre, yung mga links sa YouTube sa ating Spirit FM TV, mga podcast episodes po natin, ay pwede nyong ma-click doon sa ating Spirit FM TV Facebook page. Yan ha. Follow us. Sunod-sunod lang. Follow us. Minsan talaga, ganun. Walay. Walay and joke. Oo, sa mga best friends po nating nakikinig dyan sa may parteng Bako. Good morning, good morning, good morning. Happy, happy listening. Nakoko, lagi din silang nakatune in dyan sa may... Oo, dito sa may car wash din to eh. Sa, dyan, nakikinig din po. Ang lakas ng radyo nila dyan at tayo pinakikinggan. Thank you. Palakpakan muna. And of course, sa ating mga tunog lokal, sa mga gusto po magpasa ng kanilang songs, pwedeng-pwede po yan at chance na makapanayam ka pa namin at makatugtog ng live dito sa ating programang The Morning Jam. Yun, no? O kaya sa ating tunog lokal live gig on radio. Ayan, so sa mga best friends po natin, sa mga beshi natin dyan, oo, pwedeng-pwede yan.

O kung may kamag-anak ka dyan sa ano ha, Besha, may kamag-anak ka dyan sa Romblon. Oo, sa Romblon. O, basta dyan. Kung may kamag-anak ka dyan, alam mo ba, ngayon, dyan, mula kahapon hanggang sa 18. O, meron po dyang Fujidenso and VPR mid-year sale. Yun! Ito po ay nagaganap na ngayon dyan sa VPR Romblon. Ayan po ang VPR Fujidenso mid-year sale. Ayan ha, mid-year, gitnang-gitna yan, July. Oo, so anong meron dyan? Bukod po sa Fujidenso appliances, aba, ay bukod dyan. Aha, meron ka pang may free grocery. Akalain mo yun. So, ang ano naman, ang siste, pag bumili ka, tanong ka sa kanila, pag bumili ka ng ano, ng Fujidenso na gamit, ay pwede kang magkaroon ng grocery mula kahapon hanggang sa 18. Ayan, yan ang mid-year sale ng Fujidenso at VPR Romblon.

alam niya naman ang VPR eh. Talaga naman sa pamimigay. Oo, oh, hindi yung appliances ha. Pero yung mga sales nila dyan ngayon, Fujidenso po ang kanilang kasama. Fujidenso and VPR. Ayan, may kasamang grocery mula July 15 hanggang 18. Kaya, let's go! Saan po matatagpuan? Kung may kaibigan ka sa Unong Blood, i-PM mo na. Ayan po, so matatagpuan sila sa Quezon Street, Barangay Romblon, Romblon. O kaya, itumawag ka sa 0945-631-8800. Hindi po ito dito sa Romblon. Ibig sabihin na, pinapaabot ng mga, kung may kamag-anak ka doon, pwede mo nang tawagan. Gustong bumili ng tatlong washing machine. O, kaya aircon na 5 horsepower. Wow. Yellow. Dapat kaya-kaya ng Fujidenso yan. Oho. Tawag ka na sa kamag-anak mo. Sabihin mo, yung branch ng VPR dyan sa Romblon ay mayroong Fujidenso and VPR mid-year sale na may grocery kasama pag bumili ka.

Yes, it's 11:14 in the morning, and for me, it's time to say bye-bye na muna, mga beshies. Lunes na ulit po tayo maghuntahan, ika nga. So, anong aabangan sa Lunes? Dahil the morning jam, edi wala. Yung pa din, yung ating mga tunog lokal, patutugtugin po natin yan. At syempre pa, meron tayo yung kanina, sabi nga natin, magpo-post kami sa Facebook na mga katanungan natin, i-announce natin, and then pwede kayong sumagot doon, pwede kayong tumawag, o pwede kang mag-on-air ng iyong message o sagot sa ating katanungan. Yan po ay sa programang The Morning Jam. Best friends, it's time to say bye-bye for now. Once again, this is Best Friends OB. Sa programang The Morning Jam, ang himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning! Ito na ang ating tunog lokal ngayong umaga. Pahabol, oo, syempre hindi na pwedeng hindi patutugin. Mula sa bandang Kalap, na pinapangunahan ng poging-poging si Kuya Dodem. Ngayon ay nandyan sa, ano ba, China ho? China, no? Nasa China. Oo, ito po ang awiting gigil. Para sa kanya to eh. 104.1 Spirit FM, Tunog Lokal. Gigil by Kalap.

0: TCSB 104.1 Spirits FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
1: Ang Bangko

0: Jmar, Todo Palalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Jmar, Tudo Palalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

suspected ka yung kapatid mo. Tatanggapin man na ba yung alo ko sa'yo?

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Neymar. Todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Neymar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
1: 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
0: Isang entry na.
1: 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix.
0: Isang entry na.
1: At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.
0: Isang entry na.
1: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
0: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot. Bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Nasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: J-Mar, Todo Paralo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
1: 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
0: Isang entry na.
1: 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix.
0: Isang entry na.
1: At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.
0: Isang entry na.
1: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
0: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, you never.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Neymar. Todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest sa pangbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Neymar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi na lang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon ng mga mayumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
3: Ang mga misteryo ng liwanag. Ang unang misteryo ng liwanag ay ang pagbibinyag kay Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo ng liwanag ay ang kasalan sa Kana. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng liwanag ay ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Anguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ika-apat na misteryo ng liwanag ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulon sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Sa tamaliyay na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.

0: mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na ayaw mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng liwanag ay ang pagtatatag ng Eucharistia. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na ayaw mga walang nakakaalaala.
0: Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso
4: upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Aba po,
5: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtamis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
2: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
2: Manalangin tayo.
5: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
2: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
5: Siya nawa.
2: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
5: Siya nawa.
2: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
5: Siya nawa.
2: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
5: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na kung darami ang bilang ng nagpapasusong ina, ay maaaring mabawasan ng hanggang 13% ang bilang ng mga namamatay na bata? Ayon sa World Health Organization, higit sa 10 milyon ng mga bata na may edad 5 taong gulang pababa ay namamatay taon-taon. Mas mapanganib ang buhay ng sanggol na hindi napapasuso kumpara sa mga sanggol na pinasuso ng kanilang ina mula sa kanilang pagsilang. Kaya't huwag ipagsapalaran ang buhay at kalusugan ni baby. Purong gatas ng ina lamang ang ibigay sa kanya sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.

0: Megalife Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
4: Angie Mar Camonias!

0: ito na ang inyong kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Engimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay naaga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan, nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, may... Meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Ah, pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun. Ay in case po na talagang kayo'y... hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan, Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran. Kasanggat.

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
4: NG Mar Camonias.
5: NG Mar Camonias.
4: NG Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ha? Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa, ano, nung malasahan ko yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase, hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki ang itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng Malunggay. Eh sa pagkakape naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markape with Brown Rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markape with Brown Rice Extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa atay, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markape with Brown Rice Extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markape with Brown Rice Extra. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan na may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markape with Brown Rice Extract. Kaya yung ating Brown Rice Extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol Region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markape with Brown Rice Extract. Ikaw na, ikaw na naka-brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha? Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markape po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan. Maganda po ang pagkakape natin ng markape with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markape with Brown Rice Extract 10-in-1+1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto at ito po naman ay talagang tiyak na tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

0: tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Palusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparapol para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong, wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffol tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na? Eh kami po yung magbibigay noon ng mga parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Eh wala ho problema dyan. Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha? Yung ating mga ipinasok sa kahon na mga entry, ayan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po'y nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Marami nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Eh di intayin po natin yon. at maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kong minamahal. Huwag po kayong mag-alala, hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yan para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya, 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams, export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
4: It's fun to be with Spirit FM.